naman, Bahangong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad ng dati, nandito na naman tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Talaga naman po, maganda ang weather. Medyo may kalamigan, but still, hindi naman nag-i-snow ngayon tulad kahapon. Kumusta ang inyong long weekend so far? Sa mga nag-camping, talaga namang malamig. Sana nagdala kayo lahat ng inyong winter coat. Okay, mga kaibigan, marami po tayo ngayong mga kaganapan at marami tayong i-announce na event dito sa Calgary, Alberta, Canada. And of course, maraming salamat doon po sa mga nakatutok sa ating programa 90.9 FM in Calgary. And of course, sa ating naka-live Facebook, ayan po, ang dami nang nanonood sa ating kauna-una na si Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank. Ayan, good morning po sa inyo and good to see you last night. And of course, ayan, andyan na sila Maria Perez, si Ate Rosario Vasquez, I Miss Rowena Trent. Happy Victoria Long Weekend daw po sa inyong lahat. At talaga namang kailangan nyo ng lapis at papel dahil sa dami ng ating i-announce na event na padating dito sa Calgary. At kung kayo naman po ay ito ang para sa inyo, ika nga eh, nai-inlove sa Medyugurang na, ito po ang para sa inyong awitin.

Ayan talaga naman, nakakaindak ang ating mga tugtugin. And of course, eto na po ang mga pandating nating mga event at mga isa shoutout nating may kaarawan ngayong buwan ng Mayo at ngayong linggong ito. Unahin na po natin ang happy birthday si Miss Daisy Magtulis na ginala na po ang kanyang kaarawan kahapon. Anyway, mga kaibigan, happy birthday Miss Daisy Magtulis. And of course, ang pagbati galing kay Pastor Arnold Magtulis, kay Nilo and Donna, yan, Ate Dory and Kuya Rolly, of course, from all the River of Life Alliance Church, kay Lorna and Nas, kay Pastor Sean and Iris Kelly. Okay, mga kaibigan, ano pa ba ang ating mga babatiin ngayon? Of course, ngayong araw na ito, ang kaarawan ng ating kaibigan, si Miss Miling Respicio. Happy birthday, Ate Miling. Ang pagbati, of course, galing kay Inang Lourdes Lorenzo and kay Flora Malig, Beng Frost, and Gary Frost, kay Simon, ayan, and family, of course, from us. Ang dami, di ba? Okay. And eto pa, kay Miss Melanie Thomas. Happy birthday, Melanie, from Jason and your kids, and Benny and Pearly, and from all the Barcenas family and Tanchicos family. Eto na. Baka po gusto ninyo sumali. Meron po sila ngayong search for Queen Mother Canada 2026. Be more than a little, a title, be a legacy. Baka gusto nyo po 20 to 53 years old. And then meron din silang Queen Grandma Canada 2026. Up to 55 years old po are welcome. Ayan, at siyempre naman, for inquiries, ito po ang ating Lizelle Party Event, 403-437-2223. Baka naman gusto nyo magsisali. Ayan, tawagan na natin ang ating kaibigan, Lizelle Party Event, 403-437-2223. Queen Grandma and Queen Mother. Ayan po ang kanilang event na padating. Okay, ayan, ang dami na nila. Andin na. Hello, good morning po, Ate Lorraine, Tanchico, kay Miss, kay Andy and Edna Lang. Ayan, good morning po, Ate Jolly. Ayan, shout out. Okay. Nang happy birthday kay Hannah Frank. Ang pagbati, of course, galing sa iyong grandma and grandpa, Jolly and Tom Frank. Aha. Palagay ko, alam ko na kung anong gusto nitong kanta. Eto, patugtugin natin. Alisin ko muna itong aking isinalang dahil birthday ni Hannah. Ito ang paborito ng kanyang lolo at lola. Kaya tayo naman po ay magsayawa na dahil eto na ang isa pang nakakaindak.

Ayan, talaga naman. Para po kay Hannah, happy, happy birthday from your grandma and grandpa, Tom and Jolly Frank. And of course, ay, ito pala, may listahan yata ako dun eh. From Tito, sino kaya dito ang kanyang nanay? Naku, patay akong bata ako. Kay Tito Alan, okay, Tony and Barb, I think mom and dad eh. And Graydon and Bo. So, happy, happy birthday, Hannah. And of course, hindi rin po tayo matatapos pag hindi natin nabinati ng happy birthday si ang ating mga upcoming, ang ating kapatid, si Celeste Borromeo, na mamaya po meron tayong malaking handaan dyan sa kanila pong halikod bahay. Happy birthday, Celeste! And of course, pagbati galing sa iyong loving mom, kay Lourdes, and of course, sa iyong mga kapatid, kay Olive, kay Teddy, kay Pearly, Ronnie, Hernan, and sino pa? Lisa and their loving families, of course. Okay, eto pa kay Jenilyn Aragon Trang. Happy, happy birthday. Ayan, from the Trang's family, of course. At ito po ang ating requested song ngayong araw na ito. Talaga naman, nandyan sila sa camping. Kaya i-shout out natin dahil kahit malamig, nag-camping pa rin sila dyan sa Old MacDonald House. Ang ating mga kaibigan, ang pamilya ng Rosa family. Andyan po si Eva, si Fernan, si Abby, si Kuya Rick and Jean Rosa. And of course, si JP and Irene from ang shoutout kay Josie Rosa. Ito po ang ating isusunod na tugtugin para sa kanya. Kailangan nyo magpainit kasi medyo malamig sa labas. At marami din tayong mga kangai ipapaabot po sa inyong mga balita na hindi naman kangai nakakabagbag, makabagbag damdamin. Okay, eto na. And then, ilalagay ko po ang ating mga announcement ngayon. Okay. Bakit ayaw? parang kante, no? Ayaw mong lumitaw. Ganun lang talaga ang buhay. Wow, talaga? Okay na. Eto na. Ang ating babatiin pang isa ng congratulations kay Alisa Aquino. Wow! Alisa Aquino, congratulations. Miss Petit Global. From Mr. Ray Caparino. Okay to ah, di ba? Hawak mo. Eto na ang ating dedicated at requested song, hawak mo ang beat. Talaga, ha? Okay.

0: beat.
1: Wow, ayan po ang hawak ko, ang beat. Para po dyan sa mga nagka-camping, para naman po sila'y mainitan, sabi nga. Okay, at susunod naman natin, siyempre pa rin, ang ating mga events na palating ngayon pong buwan ng Mayo. Huwag pong kalilimutan, ang May 30, 2026 ay ang ating pong kick-off party ng the Boomer Society of Alberta. Kaya kontakin po natin either Lenny De La Cruz or Ida San Miguel or sila Carmela and Ed Santos. Yan po ang mga contact person natin at mga kaibigan po ng mga The Boomers. Okay, at after naman po ng May 30, ay meron po tayong May 31st. Handog naman po ito ng M2Z, PhilCan Active Social Club, ang ating Magic Marlex back in YYC with your favorite YYC Zins. Meron po silang ticket, siyempre. VIP nila ay 50, regular ay 40. May 31st Sunday, 4 p.m. to 8 p.m. at ang Zumba starts at 5 p.m. Ito po ay gaganapin sa Chinese Cultural Center, 197 First Street, Southwest Calgary. Mag-email lang po kayo m2zphilcan@gmail.com or Miss Maria Beng Moreno. Andyan po si Leslyn Harn, Farah, si Rowena Trent. Iyan po ang ating mga kaibigan. Pwede po ninyong mga kontakin. Ayan po ang buwan ng Mayo at ito naman po ang buwan ng Hunyo. Buwan ng Hunyo. Mag-Laugh to the Max po tayo, Comedy Bar Concert. Ito po ay sila Negi, Petit, Kirol. Dito po sa Calgary ngayong June 20, 2026. Baka gusto nyo magsitawa. Gaganapin po ito sa Dera Banquet Hall. Tawagan natin si Lizelle, 587-719-3700. Or si Mary Lou, 403-872-7390. Yan po ang kanilang comedy bar concert, Laugh to the Max. At meron din tayong handog ng Bathala International, ang Descent of the Gods Fashion Show. Designer Feli Agadir, the Dragon Lady. Canadian Multiculturalism Day, June 27 po ito sa Calgary City Hall Plaza and admission is free. At ihandog na naman natin ang In Celebration of Philippine Heritage Month, Jackie Peñalosa, International Fashion Designer, presents Hablon, a dinner charity gala fashion show at the Westin Calgary Downtown, Saturday, June 27, 2026. Tawagan po natin 403-690-8671 or 587-434-9508. Ito po ay in collaboration with the Philippine Consulate General Office. Okay. Ang attire po dito, Pilipinyana, formal dress, creative black. Okay, at wag po natin kalilimutan, inimbitahan ko po lahat ang mga asosasyon, mga non-profit organizations. Kung kayo po may mga samahan na grupo lang kayo, dalhin po ninyo ang banner ninyo, libre po ito. Mag-celebrate po tayo ng ating 128th Philippine Independence Day sa June 12, 2026 from 10 o'clock until 5 or 6 o'clock in the evening. Doon po tayo sa site number 1, Prairie Winds Park. This time, doon po tayo dahil hindi na po tayo pwedeng mag-celebrate ng mga Independence Day ng all countries sa Calgary Olympic Plaza or Olympic. Yan. Hindi na po tayo pwede doon sa harapan ng City Hall. At gusto nyo bang mayroon ng merienda at kwentuhan for older adults 55 plus pre-merienda? Every third Sunday of the month dyan po sa Seafood City from 3 to 5 p.m. starting May 23. Tawagan po natin si... Ay nako, sabi ko tawagan natin si Edwin Chavez, ang ating pumpoging kaibigan. Email na lang po pala echavez@filipinorising.ca. Okay, buksan mo, papasukin nyo siya. Ayan. Huwag natin kalilimutan.
2: 1, 2, 3, 4!

Yan talaga naman po, grabe. Okay. At eto po, meron po tayo ngayong isang libreng dinner or lunch na buffet. Ito po ay handog ng ating bagong restaurant, ang ating Chokeni. Matatagpuan po ang Chokeni dyan po sa 412 Erin Woods Drive Southeast. At ito po ay sa pamamahala ng mga magkakaibigan, sila Sheila, Rogel, and of course, kalimutan ko pa. Anyway, yan po muna ang aking papabigay na informasyon. Ang ating pong Philippine Independence Day ay in collaboration po ng Chokeni. So kaya kailangan pumunta po kayo doon para matikman ninyo ang masarap nilang lutuin. And of course, dalawin po natin ang kanilang restaurant dito sa 412 Erin Woods Drive Southeast. Masarap ang kanilang halo-halo para po kayong nasa Choking. Yan ang lasa. Ang kanila pong Saturday na dinner buffet ay 4 to 8 p.m. And then ang kanilang Sunday ay 11 a.m. to 3 p.m. Yan po, $27.99 to $29.99. Ito po ang Chokeni. Okay, dalawa lang po ang aking pahuhulaan mamaya. Ito po ay sa pamamahala ng mag-asawang Sheila and Rogel. And of course, eto na. Ang aking telepono dito ay 403-220-3991. Yung pong panglimang tatawag, siya po ang aking pipikapin para siya po ang manalo ng isang libreng dinner buffet. Okay? Ang ating Chokeni. Okay, marami pa rin po tayong ipapamahagi sa inyong mga announcement. But before that, siyempre naman, maraming kaligayahan, but marami din po tayong kangay nakakalungkot man ay kailangan nating sabihin. Okay. Eto na po, pinapaabot po natin sa lahat ng mga kakilala ni Ate Betty Studer ng Filipino Catholic Society and of course ng New Casa Seniors Club ang pagpano po ng kanyang asawa na si Kuya Dennis Studer kahapon ng alas 12 ng tanghali. So on behalf po ng dito sa Radyo Pilipino, behalf ng family, ng mga kaibigan, ipinapahatid natin ang ating condolences sa pamilya ni Ate Betty Studer, ang pagpanaw ni Kuya Dennis Studer. Okay, at meron din po tayo na nung nakaraang linggo na mayapa po ang ating isang magaling na basketballista dyan po sa Erdre, Alberta, na kung saan po ang kanyang motorsiklo ay bumangga sa isang napakalaking sasakyan. Ang ating pong kaibigan ng lahat, si Saturnino June or JR, ang namayapa po ay meron pong viewing sa May 22, 2026 at 5 p.m. sa Country Hills Crematorium. Ang address po dito ay 11995 16th Street Northeast, Calgary. And then, ang kanyang mass cremation will be held on Sunday, May 24 at 2 p.m. at the same location. Ayan. So, ayan po ang aking mga announcement. Friday, May 22, 5 p.m., Country Hills Crematorium, ang kay JR na viewing. And mass cremation is on Sunday, May 24, 2026. Meron din po silang mga nakalagay sa GoFundMe. So kung kayo po ititingin, baka po gusto nyong mag-abot ng konting tulong sa pamilya. Lalo na po dito sa kay Mr. Orpia. Okay? Dahil po inabutan siya ng kanyang kamatayan sa United States. Alam naman natin, napakamahal ng kanilang gamot doon at hospital bill. Kaya andyan din po on behalf ng Orpia family, pwede po nyong puntahan ang kanilang GoFundMe. So kaya our condolences again, especially kay Atilita at kay Kuya Narding and to all Orpia's family, pagpano po ng kanilang kapatid. Okay, ayan naman talaga. Ika nga eh, yung kay Kuya Dennis at kay Orpia na buddy, malalaman po natin sana hanggang sa next Sunday ang kanilang information. Okay, ayan po.
Kakalungkot, di ba? Advance happy birthday na rin po dito sa ating mga kaibigan. Kay Mary Kate Aquino. Ayan, ako talaga naman yung batang to. Napaka, ika nga ay long ano na talaga siya ang kanyang narating sa kanyang pag-awit. At si Mary Kate Aquino, happy birthday, of course, from your loving family. Kay Mark, kay Josie, and of course, kay JR and Mary. Maria, okay, Mary. At kay Kuya Mario de la Cruz, ayan ha. Kuya Mar, ha, advance happy birthday, of course, from the Boomers and from your loving family. Kay Ate Lenny, ayan. Sa lahat-lahat na po ng de la Cruz family dito sa Calgary. And of course, ayan, teka muna, buksan natin ang pintuan ng kalangitan. Okay. Happy advance, happy birthday, Mario de la Cruz from Ida and Ed Magno, from Ed and Carmela Santos. Okay, ayan, kay Brett at kay Minda, and of course, kay Carmelita, kay Amy Irangan, kay Reno and, sasabihin na naman yan, Reno and Ate Rami de Guzman. Happy birthday, Kuya Mario, sabi nila, ayan, from Mar, ayan, kung dami, di ba? Yan po ang ating mga The Boomers. At dahil dyan talaga naman, happy, happy 65th birthday kay Miss Juliet Luang. Ayan, kala namin Vietnamese, Pilipino pala. Okay, napaka-successful ng kanyang kaarawang kagabi. At syempre naman, proud on The Boomers bilang isa sa mga nag-perform at kasama naming nag-perform ang ating celebrant. Happy, happy birthday, Juliet. At doon ko po nakita yung aking mga kaibigan. Ay, poging-poge, si Paring Nilo. At saka si Maring Donna and their loving families nandun din po. Okay.

naman, grabe po talaga ang ating sayaw pa rin, sayaw lang ng sayaw. Ayan, sayaw ang laban, sabi nga po ng ating mga dancers. Sige lang, sige, eto na, eto pa ang maraming event. Okay, bago po yan, okay, may tanong po ako kanina. Magbibigay po tayo ng galing sa Chokin, isang libreng buffet, either na lunch or dinner, either Saturday or Sunday. Bahala po kayo, mamaya po ang aking tanong pag ako po ay nagpatugtog dahil hindi po ako pwedeng sumagot ng aking telepono nang ako po ay nagsasalita. Kaya ang aking phone number, 403-220-3991. Okay? Yan. 403, sulat nyo na po, 220-3991. At ano ang magandang balita? Every Sunday po, magbibigay po tayo ng isang libreng buffet, dinner, or lunch ng Chokeni. Ayan, Chokeni po tayo ngayon. Talaga namang masarap ang kanilang halo-halo, masarap ang kanilang pagkain. Yan lang po masasabi ko. Okay, at dahil po dyan, ito po ang handog ng ating Tala Entertainment ngayong May 24. Gaganapin po dito sa Calgary ang kanilang Kundiman Canada Tour. Tawagan po natin ang ating kaibigan, Miss Evelyn Lopez, 587-971-0587, and then si Brian McKnight live in concert ng June 7, 2026. Gaganapin po sa Grey Eagle Resort and Casino. Gusto nyo bang maging home free? Global Crusade 2026, Calgary, Save, Healed, and Delivered. Ito po ay sa May 31st, 2:30 p.m. Pwede pa kayong pumunta rito bago kayo pumunta ng Zumba sa Winsport Event Center. Ayan, libre po. Okay? And then, ito naman ang kanilang Join the Zumba Party fundraising event to support Daily Grind U15 Basketball Team June 6 sa Celestia Event Center. Entrance fee, $15 per person. Ang address po, 1623 Center Street, Northeast. Ow! Get out, Calgary. July 25, 2026, Grey Eagle Event Center. Tawagan po natin ang ating Kathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640. 403-991-8640. At meron din tayong fundraising concert kay Riley Jasmine. Nama Bernas fundraising concert sa June 14, 4 p.m. sa Barrio Fiesta, Calgary. Ang ticket po, $65, including dinner. Ayan po. Ang tawagan natin, 403-612-8878. At kung kayo naman ay nakakaramdam ng inyong pagka, ano ba yung tawag doon? Medyo naano yung inyong isipan, hindi kayo mapakali, parang meron kayong gustong gawin na hindi dapat gawin, ayaw niyong sabihin sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, tawagan po natin ang Center for Mental Health and Addictions. 587-441-4043. Ito po ay libreng voluntaryo para po sa ating mga kaibigan na wala pong mga benefits. So pwede po niyong tawagan, 587-441-4043. At ayan po talaga naman, eto na ang aking katanungan. Sino po ang mag-asawang may-ari ng Chokeni? 403-220-3991.

Ayan po, talaga naman, wala pa rin nanalo dito sa atin. No? Okay, sino po ang may-ari ng Chokeni? 403-220-3991. At ito po ang CTV sa Senate shooting di isusuko. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remula kahapon na ayon ng Senado na tanggapin ang subpoena para makakuha ng kopya ng CCTV footage na naganap sa Senate gunfire noong Mayo 13. Ayon kay Remula, nagpalabas siya ng subpoena sa Senado para sa CCTV footage na kasama sa kanilang ginagawang investigasyon.

delegasyon sa naturang insidente. At si Bato, sumakaysayate ng politiko para umiska po. Isang kilalang politiko ang di umani tumulang sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makalayo sa Metro Manila ayon sa source ng veteranong kolumnista. Ibinunyag ni Ramon Montulfo sa kanyang Facebook post nitong Sabado, Mayo 14, na isinakay ng isang yate si De La Rosa at Senator Robin Padilla mula sa Manila Yacht Club. Ayan, ako talaga naman. 403-220-3991. Happy long weekend, Kuya Onel Padilla. Ayan po si Mr. Al Gamila. June 12, ang aming Independence Day. Sana available ka. At si Mr. Mario Leo Concepcion, kailangan po kita doon. Ang ating the best pianist in town at ang ating the best photographer in town. Busy-busy. Talaga naman. Okay. Anyway, happy wedding anniversary po kay Mr. and Mrs. Sandra and Chris Chicote. Kaya yung susunod nating awitin at pinaka-final nating tugtugin para po sa ating kaibigang Mr. and Mrs. Sandra and Chris Chicote. So kaya, batiin na natin ang advance happy birthday para po this week. Si Baby Orange Corpus, ayan, si Atenanay Nympha Nas, si Kuya Frank Lumakad, Mr. Bonnie I. Rosa, dyan po sa California, si Anthony Rosales, Gregorio Martin, and Elena Tadena Espilita, dyan sa Vancouver, at ang aking anak, si Marlon Buluran. Advance happy birthday po sa inyong lahat. At siyempre naman, magpapaalam na naman tayo dito sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Kung sino po ang unang makakasagot? Ayan na. Okay, sandali lang po. Ayan na. Hello, good morning. At sandali. Okay, sandali lang. Okay, patugtugin muna natin ang ikaw para po sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo at sa kanilang magsing-irog, Rowena, Trent, and Derek. Para sa inyong lahat. At kay Noel at kay Lilet San Buenaventura, ikaw.

Okay, and congratulations po kay Miss Rowena Trent sa pagkapanalo niya ng isang libreng dinner diyan po sa Chokeni. Pati apelyido ka, alam pa niya. Ako nga, hindi ko alam yung apelyido. Okay. Anyway, congratulations and I will inform Chokeni na ikaw po ang nanalo, Miss Rowena Trent. And of course,